Nasa wa shai suba gigi shwa na unsa na ente ba na sa wa suta gigi pitun sena wa na yo shuga ina sa ego ja un spane ke ma pe de screen na unsa wa na ba tu sa wa te ja suba ja mo igual a pui pi na unsa na yo ai suba na sa wa spa gigi mo sena un spane ga dio na ku siente pa ja mo igual a pui pi na unsa na sa wa ikote jet ku suba mo sena un spane ku na yo ku spa ja mo ja suba wa cha yo e chunde na wa ta na ente ja suba ja mo ai un güey pa jefe jamie eso pa casa na uña pa negro niño chacha mi na uña pa negro niño cuas pa jazz pa kiki pui pi ya na ente pa shuan na usta u ya me tau en que yo ton chas que na wa gran yo ay supa jamo ye ya en que yo ton chas que na wa ju ya supa jamo ay handa ya pui pi na usta na en que de na yo ya kem supa jamo ay wala pui pi na usun kana ente pa na yo ya me tau ya supa jamo ay Maño, with the champs of Bajamay, Hospanic jazz about Mosen, and you wish for jazz about two set bounce, cause you wish for na and the Bawala, which I you a god of Naku Siente, Metau, I so Chumbaja, Mosan, and you jazz about Sequeba with this you, Walla Chachaka, now, and you, Mumbanatio, Quash Pajamay, jazz about Kahu, now him. Nine for you, no Newton, than a new ice for Jamay, Mango Japi, Equisha, Papu, you all know Hanaku, Pusiente, Baki, you know, Kina, Jasuba, Payeve, Jamia, Subauga, now you happen to know you. No squaking his mego, you Jasuba, Jamay, Webas, Jawalta, Webas, Evas, Wala, Wisha Jana, which to wish, and I knew. Don't panic with you, I suppose Jamay, Wala Kahu, now, can you with the you should quibble Jamay, Hunter to win Hawaii, you Jump Bunny was you not in the Pajamay, which are you a gun, how a number to go to Wilton and you, and he's for Hunter Jones Panic, and you push Pajasu Pajamay, you were tuned, and now and I and then you Hunter Jones Panic was you just so Pajamay, you saw. Now, so what you were tuned, and now and you, and so watch by Jasuba, which are you a tuned, and now and I and the bar and Metau Masu. Jambat kue sudah mih pitu nyi kue suba jasa suba jamui walam hina wae nanyu jump bane kau tu na ente baju mui walau wae cuyu ekan hawa na tawai kau tu nanyu nasi spa handa ramu masih nampu spa negu nanyu jasa suba jamui cuyu cun dena wae na tawai kau tu nanyu handa jasa suba pujbi nyawa tau na tawai tu nasi jet kue suba pitu masih nawa tau nanyu ewe cah jasa suba jamui na ente ba pujbi nyawa Ay tak buena sa bayamo igual a un cena un super gruñu ya suba cuesh pa puipi no wa tawo jam ay yu ku tan yu wit suba ya su pichon cena wa ban kranyu ay yu wa cha wit suba yu tsin suba wit yu suba u se wit ku suba ya su un super gruñu su lepa wit de yo paldono wit suba ya suba yamo un super gruñu cuesh pa yamo na ku siente pa na buena sa wi ku tenanyu Ay su bayamay susni kwe pa puy kip shay kwe shak bayamay yung sena wa nga nanyo Ego jamme suwe hinta wa nanyo Ya su ba un spane kwe ziyo Kwe sh bayamay na ente puy pi na wa nanyo Ego jamme suwe hinta wa na ku siente bayamay wala puy

那他一说把苏斯尼克帮我塞那我那他我一个的那牛家说把这么一我吃一干好我这么一我一说的吧这么家说把汉德扎不一比那我那恩个的那牛这么操我哎说把恩个把这个牛那我说那牛家说把那个把那 second 嗯个把家说把 ten 那牛操我恩个牛那牛吞多一个那牛家说把这么一汉德扎把不一打是那我那恩个的Kue panji kue ranyu no he ga tiu jasu pa jamu ngola puita shna wena ente na nyu handa kue ramu sena mus pane kuna ente na nyu jasu pa jamu ngola pui pei na wata na sa wai kue te tau jasu pa jamu handa ja mina mus pane kue te yu manyu nua eshwe shwe pa handa rap kake ja jasu pa mina wai na nyu jamu pane kue tiu kue shpa jamu ngina ente pui pei na wata na sa wai kue te jamu tau ja pia kue shpa jamu ngola mina wai na nyu.Me tau wute yo ya suba na ki bam hi wa us na tyu ja su pnyak pnye ye kha khe ja jam yi lu chko tsa kha khe ja suba jam yi hina wa hina nyu ja suba hina pe hina no kan pa ku se ba nyu cha na wa na nyu jom ba de ga jiko es pa jam yi na ente ba pu bi ye na nyu wute yo ja suba mbat kwe ba wala mi cha su wute a jin thet na ku chin

quẹt bà thì nấu thì yêu chúng ta số bà qua là thế nhà tôi ai số bà chẳng ai quẹt bà na anh tê cái hiu na quẹt thành nhau yêu quẹt chắc bà mong ra bà na anh tê bà bùi bì nấu hè cha số bà na sao quẹt skin skin mi nấu hết cút cha số bà chẳng ai yêu quẹt cái hiu na quẹt thằng na anh tê na nhau chém tao mấy lúc quẹt bà cha số cha nhau cút kinh biến này ô hè na nhau na ente pa jamo ye ja so handa ja wacha yue chun de na u na u sien de na ñu mas yo ki sub sus ku dio ke ja so ba ken su pa chatam hina u na ñu te yo sapad bu ka hina u na ñu ja ba ne ga dio ko pa jamo ye ai su ba bu bi ta ma ñu jamo ye sobab sunya kana kuskosa jamon ye jet kweso kha khej u ba hin sha su jam ju na u haziu kwes pa jamon na ente pa ka hiu na u na sa wai ko tena nyu te me thau en ko ju na nyu tun da na nyu ja su ba ma u rap kwa shi go shak pa pu wa na u he ma nyu jamon yi pi ya jet kweso ba uns pa ne na ente na nyu ya ai thak kwa jik the su ba ja pi ya jet kwe ba uns pa anhas bounce pane gura new jazz pasema igual agua chena wa dauna ku siente mite yo chalu chko wa pasema igual agua pane gu maño chamo cha kavian has pasema y uns pagi naño tema thau chamo pasema y mosa na wa che na un weba ah na wo ya jazz pasema y kha kha na wa naño mite yo nya wa tu pinka ko ba tu pine mich ko ba che jin cuevas ya su pajama y wala chichi na wahi nanyo ya sus que un anus pane guazio na ente pajama y wala kahi una wahi namba tuko tawalite nanyo hanta ya un anus pane guazio na na kusi ente pajama y wala uy bina wahi na

me da ya suba maño yo me ay suba huechana hueta ya ya está suba ya me un suba quien ya suma ik suba es para ya suba ya me cabía naño ay suba nat wala bujbina wa naño ya suba anas pa un suba ya suma ik suba no se na un suba quien sabo el gobes naño pues pa ya me na ente huechayue cana hueta ya suba Maura wala puibina un spagi na yo pues va a ya sus que un que yo ya y sus sus que yo ya pie ya tu eso va sam we at wala mina we na yo ya un bane guadi pues pa jamay na ente puibi thau va ya jamay ya ya sus pa un que yo ta chupa va pe he bande na yo ya sus pues jamay wala pe na we na yo pues pa jamay na ente wecha yue kan hawa yo handa ja jamay no se na uspa ni kuna ente na yo ya ta ya sus pa jamay puyua va na yo maluch ko we shu ya sus pa piwa mech pa Año casi na upanda na na kafi te va pi na upmeni na yo después su maño casi na upane na ite voy shakpa upne na yo maño yo maye na ite voy shakpa yuhu mesh ya su ba wite cham su yuhu ya wo na yo yo upane guadio na ente pa yo maye pues pa kahio na wo na sa vuelta na yo anda guja me su ente wo na ente na yo ya su pa yo maye me su pa na wo yapta na yo Ay suba, wite sus ni pa kipsha na ente pa yamoy wala yue chunde na wenga tiwo hunter ramos en un spanik na en kote na nyun ya suba yamoy wacha yue kana wena patu kota wete na nyun e kucha me suen tawe na nyu ay suba sus ni kwe pa kipsha y goshek pa yamoy shuan na usunka na patu kota wete ay suba me munas pa yamoy kwe shuwe de pa yamoy wala mem na wahi na nyu chas pa yamoy ay suba pa na wega tiwo Anta kuja mwasena muspa na kunanyu kwa shpa jamwa na ente pa kahiu na uha na sawa iku tenanyu Chasu pa jamwa iku cha juwe chunde na uha na amba su kwa sawa ite Ewa jamesu inta uha na ente

samsa isu pa jamo iguala puipina wes nañuna enque ba isu iguala suna wes ya nañuna sabues pa muese na uspana igura yu ya suba jamo y nam ba suba sabues suba wes pa jamo iguala kahiona wes nañu me suba kahna wes una ente ba ya meta u ya suba nañuna uñu iguala tunts que una wes nañu ya suba tuncha ba isu ba que una buca de una ente pa jamo y cuesh pa ya suba kahiona nañu Año llamo chacha mina uspane guyet cueso ba llamo y caqueja with cueso ba maso ba llamo y uspane guñaño llamo igual a guacha yue cana guata o ya tashu guach ba uspane que with ay pienso ay chacueso ba maño ca cue ba guala buena guata o ya suba llamo y usque ba llamo ya suba en año vamos nació ay suba llamo igual a puitas na buena ente año Ya suba llamo y na ente cayó una buena bato con sabor de niño. Anda cuando vamos a hacer un spa negocio. Ya suba llamo y yo y un de na buena en cuate niño. Ahí suba no me suba pa na uta una bato con sabor de niño. El cuchara ya suba llamo y mi pa pena na buena ente pa hina uta o ya suba. Quién hina un de con sabor español niño. Mete yo y después suba llamo y. Subsus could by Jasuba Athanich, but Simon Pola Kuchisha, Ambu Wanda, Jasuba Jamoye, Handa Gujat Tatnawa in a new Jambana was you question Pajamoina and the UA June, then I went numbers with a will then a new Gujan was an Amuspani was you just by Jamoy UA June, then I went a new Na and the Ban Mesuba Pana Uta Nats, I will go then a new Jasuba Jamoy, which are you at June, then I went a and then a new Handa Guja Meswain Tawana and then a new Nasus Nibas Mehak, now and Ganambatsu got a welte.

Nasa wecha isu pa eukwecha unsu pare kune yu na ente pa gigi pa na unsta u natsa weikwete A isu pa kus na uhe ziaha na nyu chasu pa jani metau nasa wech pa gigi mwese na unsia pane kune yu Chasu jet kwesu pa kigi kas na upane kune yu kwech pa jamoi wecha juwe chunde na unsa na batu kwecha weikwete Na sit jet kwesu pa masu pa jamoi handa japa na unsa pane kune yu kwech pa jamoi kwala wecha juwe chunde na unsa na ente I kwech jak pa jamoi jap Na ente pa mau jap juwe pa kahio na unsia kigi juwe ta na nyu I kwech jak pa jamoi puyua na uya na nyu Ya y me da uchazo pa jamoi Yue yu mau rap cha su pa kahi wa uns pana yu kwesh pa jamon ye ai su pa yue chun de na wa nga jay metau mainyu jamon ye Nga sena upane kuna nyu cha su pa jamon ye Handa ra kwesh pa jamon yue chun de nu ye wune kuna nyu Kwesh pa na ente pa kahi wa jay metau Cha su pa I kwesh pa mau rap kwesh ak puyua unu kudyu cha su pa

ay suba ya na uña tauna ente panayum ya imetau ya suba neme suba tundiu kana utau na ente nañu ya imetau igwe ya kba wala puywa na kudiu en wayu tuncha suna wegrañu ya moye kwash pa ya moye anda ya

tiwa isu pa na susni pas neme hua sana wen ka kwa shuwa tena nyum. Te meta wa niu na miu tunda na nyum tun cha psuna wa ka tiu. Kwa shuwa jamwa ina en suba puipi jena nyum. Kukusu jamwa iya cha suba puipi na unsun ka kwa shuwa na nyum. Ai suba na susni pas neme hua sana wen ka na kusende. Ewa cha suba kas na wen ka na sijet kwa suba.